0: Eh, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ang Jeepney. Live tayo ngayon. Nagbo-broadcast mula sa Brisbane, Australia via Global Digital. Ako ay inyong driver, Rob Wenceslao. At tayo ay marami ngayon dito. Magpapakilala sila isa-isa. Hindi ko na ipapakilala dahil ano...
1: Kami na. We got this. magandang gabi po sa inyo lahat. It's si Reggie. Sa ilalim, nag-broadcast mula sa ilalim ng tulay ng Storybridge, Brisbane, Kangaroo Point.
2: Ito po si Sai. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo lahat.
3: Bumibisita ulit mula sa Gold Coast, Shirley Neal po, from the Gold Coast Philippine-Australian Cultural Ensemble.
1: That's the, they're, as an ensemble member sila ng 4EB, yes. Filipino group. Yeah.
3: Proud member.
4: Wow. And of course, Tita Nikki!
1: Ilang taon ka na member? Huh? Ilang taon? Mga 10 years na siguro or 9.
4: O parang ganun.
0: Oh. 9 years na member ng 4EB.
1: Ikaw 15. Kayo ni na Jose, di ba?
0: Oo. Oh.
1: Pinag-usap namin. Wow. Tagal. 15, tingnan mo parang...
0: Tingnan mo parang ano?
1: One third of your life na yun.
0: Oo nga, no? Laki investment to na. Okay, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. At marami silang ano, marami kayong...
1: Hindi pa tapos ang buwan ng Hunyo. So marami pang fiesta. And this is a grand finale is coming up.
0: Wow.
1: For the month of June. Because the month of June is a busy cultural, it's a cultural calendar ng mga Filipinos.
0: Pero may isa pang ano, finale ng fiesta.
1: My finale, of course, grande.
3: Grande talaga.
1: Grand finale.
0: Oh, siyempre, year-ender yun eh. Kaya ano
1: yan. June-ender naman. Huwag naman year-ender.
0: Yung isa pa.
1: Mayroon pang isa?
4: Secret.
1: Ay, meron pa. Hindi ko alam yun.
0: Yun ang ano.
1: No, ano, let's stay with June muna. Focus muna tayo sa June. Wala pa ba ibang other community events in June?
3: I think tayo na yung time finale.
1: Ito na yung last. Okay. Would you like to talk about it, Cher?
0: Mamaya. Medyo ano, i-hold natin
1: ang ano. Please, mag-drive, Kuya Rob.
0: I-hold natin yung ano, yung best suspense for last. Yeah, daddy.
1: Sige
0: ba?
1: Na nga, ikaw na nga mo na main sense sa ating kasaysayan.
0: Hindi, bebati pa tayo sa ating mga regular. Siyempre, si Boyet Frijinal ng Cavite.
1: Hello, Boyet!
0: Si Hector at Aileen Pineda ng Marilao. Willie at Stella Bala ng Mindoro.
1: Memorize.
0: At si Mark Malapitan ng Kalapa. Ah, nandito pala siya ngayon sa Brisbane. Nakita kami. Hello, Mark.
1: Kailangan ko ng diver.
0: Nag-recruit pa dito. Si Jojit at Kami Aguinaldo. At syempre, yung ating representative from the Senate, si Lito Casaul. Lagi na nakikinig yun.
1: Ano naman nangyayari ngayon?
0: Ha? Hindi ko alam kung kayo nito siya senator eh.
1: Hindi kasi di ba didiscuss natin si Jovita
0: Salonga. Two-time Senate President?
1: Yeah.
0: Oh, yan. Mamaya, pagbabalik ng jeepney, pag-usapan natin yan. Wala na ba kayong babatiin para ano, mairaos na natin yung mga birthday celebrants? Kilala nyo?
1: Wala pa. Malapit na yung daddy ko sa 28. Next week pa.
0: O di, sige. Advance mo na para...
1: Dito naman tayo sa 28.
0: Malay mo, wala na ako sa 28.
1: 28 Sundays, 29.
0: Ha?
1: Huh?
0: Oh.
1: 29.
0: Oh. Greet mo na nga.
1: Sa 29 na.
0: Eh, baka nga wala na ako ng 20.
1: Hindi. Pero... Wala, sa 28
0: na sabihin. Sige.
1: Para may suspense.
0: Okay, dyan. So, dyan kayo sa tabi-tabi. From the Gold Coast. Wala ba tayong ano dyan, mga babatiin? Anyway, singit natin mamaya. Patugtog muna tayo. Kumustahin natin yung ating mga long-standing.
4: Followers.
0: Listeners.
1: Ano na ba sila?

0: Kamusta ka?
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: State sponsor.
3: Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong 11 minutes past the hour. At nice nating i-welcome si Miss Honey Bini. Tayo'y ano?
4: No, the board of director of 4EB.
3: Ayan, dinalaw tayo.
4: Siksika na
3: ang jeep. Outnumbered ng driver dito.
4: Kaya ba? Kaya
5: pa ba? Bumulok na yung ano.
3: Pabatiin natin si Miss Honey Bini sa ating maraming fans yan.
6: Siyempre.
3: May ibig sabihin yan pag birthday, di ba? Tapos tayo kasama. Di ba? May ano
6: yan. Uy, na-remember mo yung nag-ano tayo.
3: Dito sa hotel. Dito.
6: Sa Japanese.
3: Oh, yung unang birthday mo yun.
4: Unang birthday ko.
3: Oo, kailangan.
7: Kaya naman lang yung nag-request yun. Nagpakain ka nga daw doon.
5: Hindi pa sarap yung kwento.
3: Hindi kasi, pag pa-uwi kami doon kami dumadaan, every time na makikita ko yun, diyan kami pinakain ni Hanji.
4: Oo, lang. Yung kwento.
3: Abangan natin yung susunod.
4: Yung kasama tayo sa kwento.
5: Hindi nakakabusog yung kwento.
4: Ano mo, i-introduce siya.
5: Kasi ganyan.
4: Ladies and gentlemen, the reina ng Bayo Fiesta!
6: Ayo talaga. Hello, magandang gabi sa inyong lahat.
3: Yeah.
6: So, ang Bayo Fiesta this year, gagawin natin sa November 21.
4: Yeah.
6: At saka ang tema, kasi for 50 years na eh. 50 years na ang Bayo Fiesta. Hindi, 5 years ha. 50 years.
8: This year?
6: Nag-50 years na. Nag-50 years na siya, hindi 5.
3: Okay?
6: Hindi 5 years.
3: Sino yung 5?
6: 50 years. And
9: okay.
6: And so, this year, ang gagawin natin ay Pasko ang tema. At alam nyo, within 2 days na in-advertise yung sa stalls, naku po, naubusan na kami ng pwesto dahil ang daming ano, ang ganda ng response ng mga ano.
3: Bakit kaya?
6: Kasi ang mga tao gusto talaga makarelate sila sa Pasko eh. Pasko sa Pilipinas, lalo na yung hindi makakauwi. And meron akong share.
4: Paano naman yung response ko?
3: Hala ko, meron ka. Hindi,
6: akala
3: ko sasabihin ni Honey eh. At meron akong, dahil Pasko yon, meron akong regalo sa inyo.
6: Maraming puto-bumbong, tapos may mga workshop. Abangan nyo kung ano yung mga workshop.
5: Makasabog.
6: Tapos, tinatawagan natin yung mga grupo ng kumakanta. Kung meron kayong grupo ng choir, ang ano highlight natin sa Pasko sa Baryo is Daigon sa Pasko. Daigon. Daigon ba yun sa Iloilo? Daigon Carol. Caroling. Oo, Caroling. Diba sa Pilipinas, nagka-carol ng mga kabataan and everything? So, ang highlight at this year for Baryo Fiesta na Pasko sa Baryo is Daigon sa Pasko, which is Daigon, which is the Filipino Choral Fest.
4: May premyo
6: siya.
3: Meron na kami dito ng jeepney choir.
6: Choir yan.
3: Ito. Meron na kami lead singer.
6: Mag-register kayo.
3: May choreographer si Reggie.
6: Pero kailangan Pasko yung kakantahin nyo. Kasi Pasko
5: Caroling.
6: Pwede naman yung dagdagan ng hindi Pasko. Pero kailangan merong Pasko.
3: Hip hop.
4: Anong criteria for judging?
6: Merong criteria for judging. Meron na.
3: Sa criteria daw ang waistline, kailangan mga 28 lang ang maximum.
5: Wala na. Ano ba to? Teenager ang kakanta.
6: Hindi pa na-release yung anong flyer. Mamaya,
3: ma-release
4: na siya. I'd like to see the criteria para ma-ace namin lahat ng points.
6: Diba? Awards na.
3: Meron tayong coach, di ba? Vocal coach. Si, ano...
6: Oo. Opera singer. Mag-grupo na kayo. Okay. Ang dami kayang mga group na nagkakanta. Why not form a choir?
4: Gusto mo, may band
3: pa eh.
4: Band
3: jam? May band.
6: Iba naman yung band.
3: Ito hindi, van.
6: Ayong sa band jam.
4: Ito na lang, jeepney choir.
6: Ayun. Gawa kayo. Oh, yan. Lima na kayo eh.
3: Hindi, kukuha kami ng mga ano, iba pang pasahero.
0: Magre-recruit na ibang pasaya.
3: Magre-recruit kami ng mga pro.
6: Walang biro. It's ano, Daigon, Daigon as in Iloilo, Daigon sa Pasko. Isa siya sa highlights sa ano, sa Pasko sa Baryo. So, okay. It's a Filipino Choral Fest.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Oo.
6: Kaya, abangan nyo yung ipopost na namin yung flyer para makaregister na kayo. Kasi ang bilis ng parang inaabangan ng mga tao yung ano eh Barrio Fiesta, nag-register ka agad, which is nakakatuwa.
3: Oo. Pag-usapan ulit natin yan mamaya.
4: Pag-usapan.
3: Okay. Break muna
4: na
3: tayo.
4: Year November na. Marami pa tayong pag-uusapan. Dami na natin. 9:17 na.
3: Magbe-break muna tayo at sabi nga ni ano, darating tayo.
4: Darating din tayo dyan.
3: Pero ano lang yan, teaser lang yan. At least meron na kayo idea kung ano mangyayari sa November. And then, paghandaan nyo na rin, i-reserve nyo na sa calendar nyo. Ano ba yung araw yun?
4: Sabado.
3: Ayan.
4: Tapos kasi
3: it's gonna be a Saturday.
4: So, hanggang gabi
3: yan. Oh, summer. Pag winter, hindi pwedeng hanggang gabi.
4: Kasi madilim.
3: Akala ko malamig.
4: Sabayon.
3: Okay. Kasi yung iba gusto madilim tsaka malamig.
0: Kaya mas maganda ngayon ang pakiramdam mo, Kuya Rob.
3: Oo nga. Bigla ako na.
0: Naligaw na naman yung jeepney.
4: Naligaw na naman kami.
3: Alam niyo naman tayo. Sana dumating pa si Madam Honey. Kaya wala na. Okay.
4: Pauwi na natin to. Pabanyo na.
5: Para na.
3: Hindi, siyempre, imbitahin natin sa ano natin yan, late night dinner. Siyempre.
4: Hindi ba may... Ano ulam?
3: Marami.
4: Gulay?
7: Siyempre, nagluto si Kuya Ram ng gulay, pero si Baba nagluto ng ipin.
3: May pangontra si Baba. May pangontra sa gulay.
5: Kaldo. Bawal magutom sa jeepney.
3: Okay.
5: Ito yung driver.
3: O, sige.
4: Gata mo pa sa hero.
3: Ayan, nakita nyo. Alive na alive ang ating mga kasama dito.
5: Na-miss eh. Ang tagal
3: ka dito. Medyo na ano kami.
4: Mabawi lang kami.
3: Nasira yung jeep.
7: Pagdating ko.
3: Okay. Magbabalik po.
4: Ang jeepney. Magdadala kami.

0: Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
1: See you there!
2: Nagpapatuloy ang pagbiyahe ng jeepney mula rito sa Kangaroo Point, Queensland, Australia. Ang inyong driver, Rob Wenceslao.
3: Okay, hindi tayo naka-Facebook Live ngayon dahil kulang tayo sa oras. sa prepping.
4: Hindi pwede apurahin ng driver.
3: Siguro next time.
5: Hindi pala live.
3: Okay, nagbabalik tayo at ngayon dadako tayo sa ating minsan sa ating kasaysayan. Dito pinag-uusapan yung mga memorable, ano matawag na significant event sa ating Pilipinas. At sa araw na ito, alam nyo ba na ang araw na ito ang kapanganakan ni Jovito Salonga. Si Jovito Salonga ang sinasabing pinakamahusay na pangulong hindi naging pangulo. Yan. Siya ay may mga leader na sinasabi nila, may mga leader na hinirang ng bayan at may mga leader na hinirang ng panahon. Isa sa pinakamatingkad na pangalan sa kasaysayan ng demokrasya, si Jovito Reyes Salonga, tinawag na the best president we never had. Isang kwento ng kahirapan, talino, tapang at sakripisyo para sa bayan. Sa ipinanganak sa Pasig noong June 22, 1920, matanda lang siya ng konti kay bunsong anak na isang pastor at tindera sa palengke. Bata pa lang, siya ay nag-shine ng mga sapatos, nagbenta ng dyaryo at naging proofreader para makapag-aral. At siya ay nag-aral ng law sa UP pero naputol dahil sa digmaan, World War II. During World War II, siya ay sumali sa underground resistance laban sa mga Hapon. Ngunit siya ay nahuli ng mga Hapon noong 1942 at brutally tortured sa harap mismo ng kanyang ama. Masakit yun na sa ama. At sinintensyahan ng 15 taon hard labor sa New Bilibid Prison. Yung Bilibid Prison ang ginamit ng mga Hapones na kulungan ng mga rebelde. At ngunit siya ay nakalaya noong 1943, bumalik agad sa pag-aaral kahit magulo ang panahon. At noong 1944, siya ang nag-top sa bar exam with ano ba tawag doon? Rating ba o grade? 95.3%. At siya ay kumbaga dalawa silang nag-number one, si Jose Jokno. Di ba pareho silang mga yan? Magagaling na
4: Plaza Miranda. Nabumbahan sa Plaza Miranda.
3: Yan. At pagkatapos niya nung kanyang law degree at makapasa sa bar, siya ay nagpunta sa US at nag-aral ng laws sa Harvard at Doctor of Jurisprudence sa Yale. Tinanggihan niya ang isang teaching post sa Yale at piniling umuwi para tumulong sa pagbangon ng Pilipinas after the war. At noong 1961, siya ay nahalal sa Kongreso. 1965, naging senador, top-notcher at inulit pa ito noong 1971 at 1987. Tatlong dekada, tatlong administrasyon. Dahil sa tapang laban sa katiwalaan, tinawag siyang Nation's Fiscalizer. At noong 1970s, noong August 21 to be specific, dalawang granada ang sumabog sa entablado ng Liberal Party. Siya mang namatay at marami ang sugatan. Si Salonga ang pinakamalubhang na sugatan. Nabulag ang kaliwang mata, nawala ng pandinig sa kanang tainga at may higit na 100 sharp shrapnel ang nanatili sa katawan niya hanggang yun, siya ay nabubuhay. Pero ilang buwan lang, nanalo ulit sa Senado habang naka-bandages pa sa ospital. During the martial law period, naging abogado ng mga bilanggong political. Sa ilalim ng diktatura, inaresto noong 1980 at kalaunan pinayagang ma-exile sa US. Pagkatapos ng 5 taon, siya ay bumalik at tinulungan ng oposisyon. Bahagi ng pag-usbong ng EDSA, People Power. At nung 1986

0: politics sa administrasyon ni Ginang Cory Aquino. Siya ang unang chairman ng PCGG. Naglatag ng legal framework para sa para habulin ang bilyong ill-gotten wealth. Siya ay 1987 naging Senate President. Sorry. Siya pala ang nag-akda ng anti-plunder law. Hindi ba yan ang gagamitin ngayon sa ating mga kapwa niya, senador?
1: Diba?
0: Anti-plunder law. At isa pa, Code of Conduct of Public Officials. Angkop na angkop to.
1: Gamit
0: na gamit. Oo. Tapos yung Anti-Coup d'Etat Act. September 16, 1991, pinangunahan ang Magnificent 12 na bumoto laban sa RP-US Basis Treaty. Siya ang decisive vote. At pagbang ng kanyang gavel, nagwakas ang halos isang siglo ng permanenteng US bases sa Pilipinas. Siya ay nagretiro sa politika pagkatapos ng 1992 presidential run, pero nagpatuloy sa civic work, bantay katarungan at kilos bayan. Pumanaw noong March 10, 2016 sa edad na 95. Kinilala ng Korte Suprema bilang role model ng integridad at karapatang pantao. Si Jovito Salonga ay paalala na ang tunay na leader ay hindi sinusukat sa kapangyarihan kundi sa katapatan, sakripisyo at paninindigan. At minsan, ang pinakamagaling na pangulo ay yung hindi natin nagawang ihirang pero nag-iwan ng pamana na hindi mabubura. Yan po si Senator Jovito Salonga.
1: The one who got away. Ganun. Totga. Alam mo yun? The one who got away. But interestingly, ito sa wiki ha, na ano pala siya, he was ousted as in his position as President of the Senate in 1991.
0: Di ba usong-uso naman yun?
1: Usong-uso pala
0: This year, di ba? Ilan na yung naging Senate President? Tatlo.
2: Soto, Escudero, Soto, Cayetano, and now...
0: Apat pala.
1: Gatchalian.
2: Uy! Kala ko dancer lang ako.
0: Kita ba, may na-discover ka, Shirley.
1: Well, I mean, interesting sa... Ngayon na nababasa natin, kasi mga kapanahunan nila, yung mga senado talaga natin, you know, they came, yung mga background natin, mga hindi sila mga artista, in other words. Mm-hmm. And, you know, they took their work seriously. Pero at that time, hindi natin napapanood ang mga Senate, Senate hearings.
0: Deliberations.
1: Ngayon, nakikita natin, sayang, no? Can you imagine kung nakikita natin how they think? Yun ang exposure ng public about the Senate.
0: Kung paano sila nagdi-debate sa floor.
1: Paano nagde-debate. Ngayon ko lang na-appreciate yung mga interpellation, yung mga ganyan. Yung mga session nila. I mean, in grade 6 pa lang, di ba, parang meron tayong subject na constitution and then minememorize natin yun. Yeah. Pero parang feeling ko hanggang page 5 lang ang memorize ko. And then the rest of it, hindi ko na ma-internalize.
0: Para kasi, hindi mo ma-internalize kasi wala kang talagang, hindi mo mag-grasp yung laman ng mga binabasa mo. Parang foreign siya, di ba? Kasi bata pa tayo. Hindi pa, ang laro natin nun, tulad nga na yung mga totga. Mga ganun.
2: Tumbang
1: preso. Yeah. Pero can you imagine kay, if you have Jokno, Salonga,
0: ang sarap siguro.
1: Mantel, yung mga gaganon.
0: Yun ang mapapanood mo.
1: And then you
0: mo,
1: watch
0: no?
1: them how they flesh out the law.
0: Interpolate.
1: Hindi yung mga walang kwenta. Sayang lang talaga. Sayang lang talaga ba yung taxpayers money.
0: Biro mo, yung para siyang naging telenovela, may nagiiyakan, may nagbabarilan. Ibang klase, di ba? May nakakatakas, may dumadating.
1: May nagpatakas. Yung mga pilosopong sagot. Parang sayang ang pera nyo dyan.
0: Sayang ang sinusweldo ng, sayang ang buwis ng Pilipino. Sana magbago sa susunod na 2028. Meron pa tayong pag-asa sa 2028. Kaya take that opportunity sa ating mga kababayan. Yes. Kung kayo ay masakit na ulo nyo, masakit na mata nyo, masakit na tenga nyo.
1: Sakit na bulsa nyo.
0: Kababayan ng tax. Yan yeah. Na yun na yung pagkakataon. Huwag nyo natanggapin. Yeah, pwede nyo. Huwag nyo natanggapin yung 500.
1: Takunin nyo na lang. Oh. Pero that doesn't mean na bubuto.
0: Kasi yung pera na yun, sa Pilipino rin galing yun.
3: They will diba? Never know anyway.
0: Oo.
3: Oh. Hindi nila alam. Hmm.
0: Yan ang ating, sana makakita pa tayo ng isang hubito sa longga sa ating Senado, sa Kongreso, ngayong susunod na election. Diba? Kaya talinuhan natin, mga kababayan. Yan. Pabulong na lang yung vote.
2: Vote wisely.
1: Vote wisely naman.
0: Ayun. Okay. Sige, magbabalik ang jeepney at pagbabalik ng jeepney, maganda ang ating pag-uusapan.
1: Ito na.
0: Oo.
1: Are we gonna talk about it? Sige, game!
0: Okay, kita mo, bilang tinapos. Ganyan tinapos. Okay, magbabalik ang jeepney, dyan lamang kayo.